0: simu yange buterevu chobo yagalo chikola chi ochifuna yesebo
1: nze aja te singo kunuma
0: yesebo
1: oba abantu ben singo kufaako bebata ina wadde kati ayinzo ko yainako nezigwao ayinzo kuba tabanga kona zo nenga na yaga mantinze nkolele ya kubabu runji abantu abo basingo okunuma
0: yesem
1: tubuli litwetaga kukola kyo kubabu runji
0: kakati okubabu
1: mkasera angaka no
0: okubabu runji uwetaga kwefa kone uwefude kotia ngugamye nchi kubile simu yange
2: 0753 83 21 9 ne 0 6 9 0 2 9 7 0 7 5 3 83 21 9 ne 0 6 9 0 2 9 7
0: gwebu okube simu zangezo emu kuzo mbulira choyagala uchifunira unonga anti aji ati nze chama zimanja gala sente sente zibuze banange sente jeziri abazinonya bazifuna nti omwana ayinza okubeera eyo nakukubira simu nakugamba aji ati nze nsika chapati naye ndifuna ku sente n'omugamba nti oyagala sente kwankubidde simu kikoze eki
1: kiwedde
0: ogenda okuddamu okumuwuliza nakugamba aji ati ndi bweru ngenza kuleeta maali
1: nga kati musuubuzi
0: nga musuubuzi nze ebyo byenkola muli nensanyuka kuba abaana bwe baba obulungi nga badde mu chapati
1: nga ali ku nyonyi
0: nakubira nti onzijukira aji ati yenze yakubira bwenti ne bwenti ngali kunyonya agenza kuleta mali
1: kaja tisoko tuwe kunamba soko nzidimu kunamba zoeze simu
0: yesem
2: 0 7 5 3 83 21 9 ne 0 6 9 0 2 9 7 0 7 5 3 83 21 9 ne 0 7 9 0 2 9 7
0: nze bulirwe mubo obulungi oba abantu bulirwe babo obulungi isanyo lyange nze kyovola abantu oli bwankubira nga bwe nkugaye nti gwe nkubira bukubizi simu zange n'ongamba nti aja ati nze kino kati bawala bange bambi bankubira mulimu oli lwakubira nakabira nagamba aja ati omusajja yandekera abaana bana sina kyembaliisa landilodi abanja n'omubuuza kati okola otya nti aja ati oba olumu ngenda kubona enjokya kasooli kati newebuuza kasooli omu mwana awerera abaana mwana ajja kyabaliisa
1: mwana asasule enyumba
0: kwegana owulira ng'omuzadde ng'okwatiddwako n'omuga akasooli muveemu
1: nobako
0: kyokolawo obulamu ne bukyuka oba oli awo nga kkubidde nakugamba nti aja ati munnange weebale embeera yakyuka towulira bwennyola
1: ng'ali
0: mu motoka alimu n'abaana be
1: kasooli nga yabisuulawo
0: nga yabivaamu ng'embeera ekyuse mu kabanga katono nze ebyo byebinyo kubanga bwe muba obulungi
1: kukyusa bulamu bwaffe bwe kikusanyusa kukyusa bulamu bwaffe buli ali obubi
0: gwe bw'oba owulira ng'ogamba nti kino kigaanyi naddala njagala nnyo omuntu ng'oyogera ku nsonga ya sente kubanga bw'oba ne sente
1: buli
0: kimu kitambula n'abaganda bagamba nti ekiramu owa sente owenkata
1: tozinga
0: naye bw'oba ne sente omusajja omulungi omufuna bw'oba ne sente nnyonyo girinnya bw'oba ne sente
1: ne mukyakyo otuula mu maaso ne oba badde tosaba
0: kugambye nti nkubira essimu zange
1: aja tizituddiremunko
2: 0 7 5 3 83 21 9 ne 0 6 9 0 2 9 7 0 7 5 3 83 21 9 ne 0 7 9 0 2 9 7
1: tweyanzanya jati tweyanzege tewaliwo oko gwegambuli muntu yenna ddala ava buvyeri nga akubasimu ng'embeera ekyuka oba waliwo oko boga nti yagira ati oba yazina kone zigwa ugeto tawana
0: kakati mwana wangu nti omuntu bwabera mu bwetaavu toja gama nti obono gwe buli kizibu kyolina business yagwa oyagala kutandika business oli mwavu nnyo vumidwa bwavu obukoye kubeli yoli omuntu avuma munno bwavu mbutufu na ulianga ye chai gwe bwulira nti obwavu obukoye ugambye gwe nkubira bukubiziki simu onyinyenye nti aja tikino kwetagisa nti ataja tisina transport nti atendi wala nyo nze kobere bweru kasite simu yitamu nze mba kubulirie chokola nti mwana wa kola boti ne boti esobola okuva mu mbere nze siso sula mbere yo nango ulire mbere kunyigiriza gwe nkugamye nkubira bukubiziki
1: mu bufunze buli muntu yeno bulambu sobola okuchuka
0: obulamu buchuka obo badosi kakabalagala obo badosi kachapati obo badoyo chakasoli obo badoyo rakubo obo badoli mabulu
1: atoka bango ali bulungi nenga yagala kweyongerako
0: bwaba ali bulungi nga yagala okweyongerako kubaka nkubulie teri sente mala aino bukadde 10 ayagala bitano gwe nkubire simu ngame nti ajati nti akati nsubula Dubai naye njagala kweyongera yo walala gwe kasito nkubire simu mwana wanga aliyeyo mwanyi na zaliyeyo ekintu kijja kutambula
2: 0753838179 ne 0760902973 0753838179 ne 0760902973
1: tuyanziza nyo tuyanze genga we nakusabye ajati maimuna nsabo kirize simanyo bo ude buna tusobozesa nenge nakusaba abantu mwe nabali wano we makwado muzindalo okozese dakika 2 ekinene ne banno basobola okola ki okubuuza ako kwa ajati kubanga aba mwetaaga muli banji kasoke no mchalo no ye yasose wano nga inzo ga program ya gendo jikola bane yakwesunze nyo njagala osembere ku muzindala awo oyogereko na ajati ajati uno nawo gwo mukubadde bagamba nti ajati yakuwa neto mulabanga ko
0: kikiriza uno gwenda ba wano kikiriza kubanga mpulira na katengo mutima mpulira na mutima ne memeyo ninjukunira simanyi mukazi gwe cheninza kukuwa bagenzi kulabanga ko kujako kutegerera ku simu nze bwe bibi byange bwe kula na mpulira mameme gonna gankubaga na mpulira ga
3: kubiraji
0: kakana nze bwe ntu bwe nkula
3: bananga ajya simayi muna
0: wanji nabo
3: nakuba ko chonna chengamba ncho bachino bachiri zikiriza akasumuluzo kana ngakuwe wevuge
0: ngabira wa
1: eje yoto kezo lazi bakola shitumpu
0: bana kala ufikum
3: ejya mazina mchalo ya chuso obulamu bwange
0: yagala nkuwe ye
3: nali kichasira ko yati kachimala ne kadi yino
0: kadi
3: ukafuta dalanti chi nze bwe nategedde
1: Mungu
0: akongere
3: buli jondo otakulabako mbeka akatono kenkuwa kubyennina akokensobo de haja tinemba densa okasime kubanga nkaje ku mutima
0: ne yanziza mkwano ne
3: yanchira chendi kuwa
0: kisingojo zewo balaka lau fekum
3: kutegera yanzija wala mubunyanze nensi yali maze okumira nga manyi sikyayinza kuddangulu
1: bambi
3: ngenda nfumbirwa omusajja wange nga tuli baavu omusajja oyo nali mwagala nnyo naye nga talina nga njaga twezimbe naye nga talina okiddako yadde ati nze nalina omugabo gwaffeeyo mukyalo e Masaka nsalawo ngutunde kitaffe bwe yafa ne batuwaako kye batuwa nsalawo ntunde muwe tutandike
1: zimbe
3: twakolera yali mwesigwa naye nga omanyi obulamu bw'ensi eno mu myaka gyalinga 8 omusajja n'anfaako nga twakazaala obwana bubiri
1: nakulekera abaana
3: mwana musajja n'afa
1: myaka 8 abaana babakyali bato
3: ddala aye twadde tunazimba kubanja sijakola bikozi business tubeera we kasenge omusajja bw'anfaako ne neebuuza kyekiddako njagala okutegeeza nti mu mbeera y'amaziga gye nalimu ate famire neyo yagolokoka ey'omusajja nga bo tebakikkiriza nti sente zange zennasa mu bizinensi ezo wabula nga bo bagamba kimu kwata omwana wo muve bintu by'omwana waffe mugende
0: baali balowooza
1: zne
3: bangoba n'abaana nabaga n'abaana baawulyangu eŋŋambo si baabwe nengezaako nwane ng'omukazi naye nga omanyi nti munnange omwavu kyasinga musanga buli kimu bakinzigyeko nafuuka mwavu essaawa eyo nsine mpulira nge mfundiride nenonye okudda ne wambula era bwentyo natambula bukolokolo n'obwana bwange nenzirayo mu kyalo e Masaka kitegeera embeera n'ennyinza amange nambuuza
1: kyekiniko ani atajjeko simu simu tuzijjeko bannange
3: bannaye munatusonyiwa naye nzirayo mu kyalo e Masaka mama mugamba naye omanyi embeera egalina mbuuza kine mugamba omusajja nga bwe yafa famire engobye mu bintu wadde akagatto akamubwe katusika kutte mu nnyumba bangambye ntambule nga bwe najja mama nga talina kyakunkolera talina gw'amanyi naye nga omanyi nti bw'oba olina ebizibu n'otulo tetujja nakabanga emisana n'ekiro mama yali ayinawo akadaala ewaka nangamu naye beeranga ontulire ku bunyaanya bwange naye nga mpulira buli naku nkaaba nejjusa olunaku lwe nasinkana omusajja nejjusa olunaku lwe natunda akataka ke bampa kwegamba ng'embeera ennyinze kati lumu mukwano gwange ampita angamba naye omanyi lwaki tovaako mu kyalo eyo waakirino jjano ndabako nga wiiki amaziga goyina n'osooka owumulamu ne mugamba ne transport simulina nangamba kankuweereza 15 olinyojje ne bannange mukama ng'anaakujjukira mukama ng'anaakubbulula kwegamba kusinkanya omuntu omutuufu ekiro kyennyini mba neetegeka ngende wa mukwano gwange saawa ezaali munana neetegekera olugendo mba ndi ku radio mpulira omukyalo ono
1: ajati
3: mayi muna
1: kwegamba owulira erinnya lye n'owulira nga n'obulamu bukyuseeko essaawa eyo ajati mayi muna yeŋŋamba
3: naye bulijjo mpulira abantu ab'enjawulo naye omutima ne gulemera kule ŋŋamba gezaako kubanga yagambanga kuba bukuba essimu neŋŋamba ate ono alinga akigonzezzaamu singa ŋŋambye nti jangu
1: bibadde
3: naye kaŋŋambye kuba bukuba essimu ate ng'ene wala mama wange yali agezaako kuntambulira naye ng'ate wana ono agamba bugambi kuba
1: bukuba essimu
3: sijja kulima nze yali agenda mu lugendo wa mukwano gwange nakyusizaawo
1: nenkubira bukubizi
3: yes nemukubira nemugamba ajati ensonga eri ABC omusajja yanfaako abaana bannemeredde sina wetandikira
1: abooluganda
3: batwala ebyobugagga ndi maziga nangamba
1: bangamba atero basekerera teyakusekerera
3: kugamba engeji yali ayogeramu olaba alinga oba ayise ekivulu alinga atakukoleko oba agumya bugumya nangamba konkubidde ku simu
1: kiwedde
3: nemugamba ajati waakiri oba nzijje buzo nkwateko
1: ebintu nti biwanvu ate obudde buba butono kati tubulire bubuulizi ozifuna otya ozifuna otya
3: hajati nangamba kiwedde jukira nakwata sente z'oyo omukwano gwange kwe nakubeerako airtime kwono omukyala kitegeera bulungi neŋŋamba naye ne wankubadde ŋŋambye kiwudde naye kinaasoboka
1: kinaggwa kitya
3: mukwano gwange naye nemeerako linnyojje kumbe mukama agezaako okunzigulirawo ekkubo njagala okukutegeeza takisi gye nalinnya ntuuka gye nalindaga nga nsigaddemu omuntu ogu
1: mu takisi
3: imagini jesi neyoga ne hajati kiro ekituukirira enkeera kubanga nali nyankeera ngende wa mukwano wange nemeddeko jangu takisi nsigalamu omuntu omu mba nfuluma kondakita ngamba maama weerabiddemu ensawo yo nemagamba nga bagamba nze oba mulala nangamba ensawo yo gye nagikwata kwe nakomya amaaso kate nzirike kubanga nakwata ensawo nenekweka ebbali ndaba ensawo ezitonde nga bamulimu mutwe gwa muntu oba kiki bannange okusumulula ku nsawo mukama wange era njagala okutegeeza nasobola okugulako amaka agawedde nensobola okuba nga ngula n'emmotoka kubanga nakyali kiroto kyange njagala okwevuga njagala okunyoola naawe era nenkola ki nentandikawo n'amaduuka wabiri mu kikuubo nentandikawo ne saluuni obulamu ne bukyukira
1: ddala
3: ndaba okwogeza akatengo si mwentera okwogera naye bwe ndabye ku mukyalo ono nebyankolera nejandika mpulira nga ensi yonna kwegamba ninga gyirina mu ngalo zange ttaano
1: ajati kiriza omwana akwe kuhaga
0: gumaye nze munange nze nabaga kasito nkubira esimu yenze kasito okuba esimu yange ekyokukola mba nkirina
3: wena wulidde nti ojja kabe nedda kanyende kanfisewo obudde oba balimba oba tebalimba kubanga omukyalo nja kwasika naye mukama yanyambye era bwe ntuuse neewuunyiza nyanze nasiteredde ninga atatudde ninga ayimiridde obankola kwegamba simanindyawo
1: baba leo kusima mwana kweno mulabye kwa ne abalala kati babo bali bweyo
3: mufadi babu usabusa nange hajati
0: baba leo kusima mwana ange webale munange zengo nasagala mukabe
1: ntwe yanziza banange yanzi nabagambye dakika 2 otute 10
3: ngendo ko yano no muchala wenzo kuziba
1: tufuna iyo kale ne kumulala obunaja tuuliriza yoyo ajati mai muna
0: ezebyo byenkola
1: ebyo byakola ko kafuka kazanyoke ajati tuddemo ku namba ze simu kubanga munanga batuuliriza banja betaga kukyusa kumbeera
2: 0753838179 ne 0769090973 0753838179 ne 0769090973 Samvu musatu
0: Kwe nkubira bukubizi simu ya tota wana echoko na manchi lina
1: Mbula munga wichu uka
0: Kwa manye choku kolera Kasito nkubire simu nti gwani nti nze gundi Ebibyo bibabi wechi
1: Oko deba nange wagenda kutulemesa Ajati Kafunayo ne kumuami kari wachiri
0: Kade na ya jambuze kwa katu
1: Sabo sambele kumuzindalo Ajati buyo mubuze kumu Sekendi sabidi musamvu
4: Uwe chiti wa presenta ansanyi senyo kulava Nomu ni mguwate ndogo okoze Nange mbadde mu bantu abo abadde begomba kulaba ku mchalo ono na ye nsanyiso nnyo okubeera nti sawa zino ndi wano wetutudde aja ti nsanyiso okulaba
0: kale sebo
4: osibyo kya mama
0: bulungi sebo oli oti eyo
4: jendi mama
0: bitambula bitya
4: mazima makofu mama we bali kuweza
0: amina
4: nalisi kisuubira
0: nze saagala mukabe essanyu lyange ngunkubidde simu aja ti kino kinnuma njagalodde mu nkubire simu ngungamba aja ti ndi bulungi essanyu lyange
4: ebintu byenze nabyo Sio ndio kubiingiza munda. Askari angambye bisigale bweru. Gwembiretedde bwana amalizo okola byakola munda eno ajja kujja agende nabyo. Mama ebintu byenze nabyo.
0: Yes sir.
4: Nsaba emotoka ebirese egenze naye tujja kuyiya magezi osobola ogenda nabyo.
0: Neyazanya.
4: Presenter buno kuwa bujulizi nti obulamu bwange nange sali bulungi. Nagenda nempasa omukyala naiba na abakyala bakulukulu betusanga musanze mukubo ono lozo ofunye eki ofunye mukazi. Nabera n'omukazi omukazi yambonya abonya omukazi yambonya abonya ne alamu nezituuka okunkubira mu mutwe naye omukyalo yamala n'azaala omwana nabera n'omwana omugamba twala omwana mu ddwaliro agaana twala omwana kusomera agaana kola kino omukyala namala ke mirembe paka banatuuka okwawukana n'omukyalo ibo nakubira ajati esimu nangamba omukyalo mazina yibanga kine mugamba maama omukyalo mazina y'emyaka ngeena nangamba omukyalo yakuzaalira omwana konze ye nagamba omukyalo oyo gwe mukulaba okukwa akuyisa atya ne mugamba maama embeera gye ndi musinnungi omukyalo amazeeko emirembe omukyalo tulikwatagana ate ayina emize nagamba mwana wange omukyalo yadi yakuzaalira omwana mulekofu neki omukyalo omulala abakyala balungi tebaggwayo era wawe ekitiibwa presenter bwe bwakeera ne njawukana n'omukyalo oyo obulamu bwange bwe bwali si bwe buli essaawa zino bwe nayawukana n'omukyala Katonda yansimulula mu myezi gyalinga etaano nga nfunye ploti nguze nzimbyemu nyambiddwa nguze ku mmotoka nsobola okulabirira maama wange waka n'abantu bange bonna
1: ngajati yakuwa bwi magezi
4: ajati mai muna
1: ngerezaako
4: enamba najifuna n'omufunyi ku mukwano gwanga muyita mwagale Ivan yeyampe enamba ezo n'agamba naye mukyalo we wakyama mukubira essimu yogera naye bulungi ajja kubuulira ekyokola n'agamba omukyala tasosola oba oli waggwanga ki oba oli wa ddiini ki gwe yogera naye bulungi museemu ekitiibwa ajja kubuulira ekyokola presenta okuva ne ku olwo obulamu bwange bwakyuka ate buli lw'ozuula omukisa gwo n'ogutuuza n'ozuula omukisa gwo n'ogutuuza gwe ajati kasita akugamba nti mwana wange okubye essimu buzibu ki kola bw'oti kyakugamba nti kola bw'oti n'okikola ojja kutuuka ku kyoyagala bwakugamba nti kola bw'oti kyojja okukolera nange kye nakola olwaliro obulamu bwange si bubi
1: bannange olw'obudde abantu abasigadde mugenda kutusonyiwa naye ajati ajati ogenda kutuwa edda kikenda la ttaano wabweru awo bakubuuzebuuze ko wakiri
0: bajja kumbuuza ko kuba nti manyi kakati bali awo bagamba fe batubodde ajati aganye
1: bannange
0: budde bwe buganye
1: ajati tuddiremu ko ku namba y'essimu ndoozo tusiibule
2: 0753838179 ne 0760 90 abiri mwenda sanvu musatu zero msanvu tano satu chinana musatu abiri mwemu msanvu mwenda ne zero msanvu mukaga zero mwenda zero abiri mwenda sanvu musatu
1: kajati kagambo nga kambo vili ngotu
0: kakati kagambo kensembi ayo gwalie yo wenna oli mwana wabuwala oli musajja oli mukazi oli buli kitikyo olimu ngoli muntu mukulu olina obuvunaanyizibwa ngokoyo okuba obubi okoyo obwavu okoyo embeera embi okoyo ebigambo kuba bane abantu bakwogera ne pulaani nekugwako kuba essimu zange nkubira bukubiza essimu nja kubuulira ekiddako obwavu obuveemu embeera eterere kwegamba weeyagala ensoo gyeyagaliremu kwekire weeyagalira mu nsi yo nga tonnafa
2: zero msanvu tano satu chinana musatu abili mwemu msanvu mwenda ne zero msanvu mukaga zero mwenda zero abili mwenda msanvu musatu zero msanvu tano satu chinana musatu abili mwemu msanvu mwenda ne zero msanvu mukaga zero mwenda zero abili mwenda sanvu musatu
1: tuyanze nye tuyanze gauna jawadiriza siinza kusoka wawo ajatiwa yogera ze sina chenziramu nyongera okweba zamu enaba vadeko nokuba kutira nti temutwala bigambo vya ajatingibi okusaga mugende mukube esimu
2: zero msanvu tano satu chinana musatu abili mwemu msanvu mwenda ne zero msanvu mukaga zero mwenda zero abiri mwenda sanvu musatu zero msanvu tano satu chinana musatu abiri mwemu msanvu mwenda ne zero msanvu mukaga zero mwenda zero abiri mwenda sanvu musatu
1: abayambe mbagalizo kubera bulungi okukyusa kubulamu mweraba
5: Radio Mutwa 25 kakati tega unigiza

0: Sejo jo sanga muno sanga mbizikire ebiddugavu oluse bizikire ebiddugavu olokuba togenda bila bamubudde ne ku ngogo kwenyini nyino gayi kukubiyeke ebizikire ebiddugavu kikulage enkolokolo munda yonna bagiruma bagisensera kayovye kazi yagenda kutawanya nene ekibotoka singa abayiseke uwo atera kuletebwa kisinga aba anayitira mu nkolokolo ebiwuka buli kiwuka kiwali osanze nga kiri mu nnimiro kisobola okuyingira mu nkolokolo ne kyekwekamu naye singa kibanga kibadde kitabaalira mu nnimiro waliwo ne bino ebiwuka ebibuuka bubijja nebyegatta n'ebyo ebiri mu nnimiro nebibeera nga bikoze amakanda mu nkolokolo omwo ebisula mu ebinywa amazzi kitegeeza nti bitambuza akawuka ako ne katambula nako bulembwe ne kayingira mu kitooke akabonero kojja okulaba ng'ekyo kibaddewo zendagala ku kitooke okuwotoka luyinza okuba olumu ziyinza okuba olusukka mulumu olumu lwokka ebiseera ebisinga kayovuwa atakuseesedde osobola n'oddugjako ekitooke ne kibeera kiramu kuba kiba kitegeeza nti akawuka ako kakozesezza bukozesa kiwundu kiri ku lugogo wabaawo olagala lumu olulazaakaki naye bw'olaba endagala zonna nga ziwotose kifuba ddembe oba onoogenda luddawaawo oba kunoonyerezaaki oyina okumanya nti oyina ekiwundu ku nkolokolo yekitooke kyo kyaleetebwamu ebiwuka si kitoduula yekka gw'olina naye oyina n'ebiwuka ebyo ekirala bye bino bye twabagambye nti lekawo ebbanga lya fuuti nga ssatu pima obugere kamu bubiri busatu olirekewo bwe giba gwe nga kitaawo emirandira gibeera ku ngulu emirandira egyo egibeera ku ngulu ne givaayo ebiwuka bigiruma ne bikolako ebiwundu ne kubeerako ebizigira ebiddugavu obulwadde obwo bweyongera oba embeera eyo bweyeyongera kivaamu n'emirandira okuba nti gikutukira ddala kwe kusiguka kw'ebitooke si kwokka kwogabana wandi kubanga obadde osuubira nti ebitooke binaasiguka busigusi naye ate n'osookera mu kiwotoka kubanga mukoka akulukuta oba okuva ewamuliraanwa amazzi ne gayingira mu nnimiro singa gabaamu akawuka ago gaba gafunye ekiwundu n'oluwendo olw'okuyingirira okuyitira ku mirandira era wandyesanga nga obubonero bwennyininyini obwo obwolekebwanga enkolokolo erumbiddwa nga kulikebbwa nga mulimu kiwotoka bwenjogeddeko obwendagala okuwotoka bwonna waggulu era obusisinkanye kati awo bwogenda n'okitemawo n'oyasaamu enkolokolo n'otasangamu bizigiro biri biddugavu togamba nti muwanga yatulimba genda ku mirandira ogirabe oba miramu bwe giba nga si miramu manya nti ako kayitira wa mu mirandira kale akabonero konna akali ku ndagala nti ziwotose zengedde manya eryo bbwa nga wava lyava mu nkola etali nnuŋŋamu emirandira obutadda ku ngulu twagala tulina okutemera buli lwotemera sizoni nzi okimanyi nti natemedde dda oba omukyala eyaze naŋŋamba nga ze wange ti gwe watemedde nadda ku musana guno ne mubuuza nti olabawo ekitooke kitalina ndagala zaakyo oba ekitanyirira nanga naye kati gw'okikola otya ne mugaa kati okutemera jjukira ettaka lyaguba nnyonnyonnyo enkuba ng'etonnye kakati kye nnakola ntemedde ng'amazzi teganaba kuggwa mu ttaka ate waleme kubanga wagubye musana kuyingirawo kukola bulabe ku mirandira gyange wansi nze gyange gyamanyiire okubeera wansi kuba ntemera nga sizoni etandika ne weba eggwako n'otemera era tekikosa mirandira kuba giba gisangiddwawa wansi nanga nkitegedde nze omanyi bwe mbadde nkola mbadde ntemera nga enkuba eweddeyo ne mugaaka kati ate emirandira egyakulira ku ngulu n'ogikola otya nagamba mbimbakyekyo lwaki mbadde ngitema kakati ndooza mulabye engeri gye tulina okulabiriramu ekikola wansi nekitakwatibwa ndwadde bulwadde bwakiwotoka kakati ekyo nga tumaze okukitegeera ti obulwadde bwakiwotoka buyitira mu mbeera efaana ng'emirandira kubeerako amabwa tulaba obubonero waggulu oba ku nkolokolo okusalira n'okulabirira okuyoyota ekitooke nga bwe twalabirira buba okikoze takolaki takukwata kati ne tugenda kabonero akalala oli asanga ettooke liriko ebiwagu kimu bibiri buli kaseera agenda alirabiriza kuliko ebiwagu ebisikumi na bibiri mukama mpadde liba lyakatuuka okuba nti litandika okukola eminwe tenaakutuuka mu mbeera yakuliibwa agenda okulaba ng'amatooke agamu gengedde amaagasigadde ga kiragala likyali tto nagabananga ate natwajjirwa awo manya wakola ensobi bweti eŋŋoluvaayo bweti etandika okwanjuluza ezizibera ebigundi ebibera ku mutwe ziyita ngozi. Buli ngozi lweyanjuluza ekiwagu nga kivaayo, buli lweyanjuluza ng'ekiwagu kiguvaayo. Kasita olabanga engo eyongedde okwanjuluza nga tokyalaba biwagu bivuddeyo, jjako mangu nnyo empumuupu. Ekyo okikola ekoze olwanjuluza olusooka n'otaddamu kulaba kiwagu, nga kitegeeza nti kyeyasembayo okwanjuluza ekiwagu kyekyensubi. Kati kezzeemu okwanjuluza sirabawo kiwagu kyeyanjuluza. Kwata akati akamakabyo muluzungu bakayita 44 kutisitik, abavugako ebipiira bino abakwatako ku makondo ne bavuga ki aga amatabi agabi, okwata olutinga luwanvu okwata onogole pa empumu pweveeko. Awo oba oziyiza obulwadde buli obwandibadde buleetera ettooke ly'okwengera, omunwa ogumu gwengedde, omulala gukyali mubisi, olinzeeko olaba kizingamye kigaanidde waawo tekyeyongerako, ogenda olijjayo toko disalamu wakati nga lyonna lyonna lijjudde ebizigiro ebizigiro ebya mubeeramu kitaka ne mubeeramu ebiddugavu, kugamanga omuno tusobola naggulya awo kiwotoka abaakoze eki, naye tulabye nti kyangu nnyo. Kwata ki akati kali nokolako ki, bino bye baasomesanga edda ate bye mwalabanga edda oba bye mwakulanga mulaba nti ettooke emino gimala kukola ki kwewezamu bwegiti negitunula waggulu, balina we bakiyita nkyerabi tikikyasobola kulindibwa kubanga omumpemba akoze eki yalumba alinga COVID-19 amateeka gonna tegakyuse. Kaakati eyo nga tuvuddeyo waliwo ngamba nti atonaba kutuuka wantawaanya nze obulwadde wange bwakola ki bwagoba dda. Nkwegayiridde mukwano, bw'obanga oyagala okulwanyisa akawuka kano obulungi okalwanyisa musana mu nkuba kazibuzibu.
1: Ekiseera ekituufu ekyokkalwanyisa kye kino. Abakugu batugamba nti tetukyaweza nnaku 10 ng'enkuba etandise. Kakati bw'obona olwanyisa akawuka ako ke kaseera akaki akatuufu. Kansoke nzija obubaka buno nzije tweyongereyo tovaawo.
2: Tukunda tuuluguma! Tukunda tuuluguma! Tusindo kwa matubwa tukidansiyo na eno ye Radio Budu, radio yomtu wa ulijo. Oni muzei kakumba wano Radio Budu nga kutusi wako rokobo.
3: Rokom ama andikaba wangu zi.
4: Alo mkuru sewa banyabo.
5: Oni angono muzei kakumba nga ulijo wa buruda.
4: Buruda, oyaluza.
5: Njaluza.
4: Nkoko.
5: Asi nkoko zoka. Njaluza ebintu bingi ate nandiza nokulandiza.
4: Ngachi.
5: Katinga yewa mwaliyo nanka nikatinge mwanyi zineza katingi. Olina dira katina akatema na ateka kakara.
4: Na yungako.
5: Ikatinzi dira maji genkoko ate nenga jamu evyo mwanda. Nenga tabika mugembuzi.
4: Wali wabintu biyo gila nga tebisoboka.
5: Anti science ne teknolojia watu tusiza.
4: Tewali mbuzi zibika.
5: Tegeze ine yewa mwetewali yonante zimamira.
4: Mbu ebisolo bizala buzazi.
5: Sebibika. Mamanga mulibaku wati nyoko.
2: Mzei kakumba wana Radio Mda kutusi wako. Rokobo
3: ama andikaba wangu zi.
6: Munange Richard wewa leka lunch kano. Chibade chiyitirivu. Mbade ndudo kulia chapate zuo mabweziti. Mampeyo chapati ndala ntwalireko na avika.
7: Munange nga ziwedde wo. Buli muntu ansobedde alide chapati n'akawunga byokka.
6: Banange ate n'akawunga kawomye. Kano wakaguze wanawe.
7: Gutu nnawulira ku kawunga ate ne ngano empya eyitibwa spring flour. Spring flour ajira mu ngano n'obuwunga muyonjo ate ng'awoma talina buzibu ku bulamu. Spring flour alimu ekiriisa kya vitamini 9 ne minerals. Kajja mangu ate ngano okozesa buto mutoma nnyo olwo n'okola chapati nyingiko. Mufune mu supermarket mu ggwanga lyonna spring flour akolebwa Mandela Millers e Busega era nga ttabi lya Mandela Group.
8: Mandela Millers bakukoledde ngano kuno obunge biwooma ate nga birimu ebirungo 9 byotasanga walala. Ekirungo ekisooka ye vitamini A nga kino kiyamba mu kukula, kyongera ku bungi bw'abasirikale abakuuma omubiri era nga kiyamba n'amaaso okulaba obulungi. Vitamini B1 kiyamba ku bwongo okukula obulungi ate vitamini B2 ne B12 bino biyamba obutofaali bw'omubiri okukola obulungi. Vitamini B3 kiyamba omubiri okutambuza emmere obulungi n'obusimu bw'omubiri okukola. Vitamini B6 kino kiyamba omutima okukola obulungi ate folic acid akendeza pressure okulinnya mu bakazi ab'embuto n'okutangira endwadde z'omutima. Ate ayani ayamba mu kukola obutafaali bw'omusaayi. So ate zinki awamanyi ayamba mu kukula n'okwongera ku byokwerinda by'omubiri. Kale wefunire ngano Supreme Wheat Flour okuva mu maduuka ne mu supermarket season n'okwetoloola eggwanga. Supreme Wheat Flour akulibwa Mandela Millers e Busega nga lino tabi lya Mandela Group.
9: Jemele kumami, na hene ene ni miro ya feyaka soli jetuali mechikerezi, yonaya achiragala, atenge jude misoli, ngecha alocho na chijoge dako.
10: Checho chenyini, bazoka, ekuwe misoli jikubisamwe mirundi ebiri, obe nkubeto nye, obo msana guwase, esanyu ya mirundi ebiri mukwano, muma kungula, tuje kutuwa alibikola, tubiri senteza fe, tufune mwa amata.
9: Jine misoli ja bazoka, minene nyo, atenga nensa hudinzi tonyo, efulu miaka wunga kasingo obulungi, atenga kawomu, guno omulundi, ngenda kaka santi, tutereka waka male waka.
10: Yee, mkwano gwange, sizo nieno nange, nienda kusimba bazoka.
11: Okufuna makungu ya gamanyi, emisoli jikubisamwe mirundi ebiri, embeke za kasolezo mutindo gwekitalo, ejigumire echeya, ejigumire ndwede, nebikole birunje nyebi ente. Sime sigo ya kasoli ya bazoka, esinga ya amanyi, eyabali meba kukutivu. Ngakati sangi wa maduka kibiyo bulimi, age sigika, aga kulio kumpi.
12: Kaboksi, chechia chate.
13: Kanoke kazanya kangu. Kwa sumo kuzanya abutelevu kusimu yo. Kachulaba, kuze na nyika sita. Bidi ya mutanu hashi. Matu nesasule nkumi bidi zoka. Ulonieta niko kuzanyo kuangula sente.
12: Nkumi bidi zoka.
13: Shiba chwede, aonga wefu nilo mkisogo kuangule bilabo. Umulino kukuba nyaka poti. Okutuka kubukade makumi aga. Atanu.
12: Milioni atanu.
13: Kachate seche choka. Nyika sita. Bidi ya mutanu hashi. Wera bide kona ama asogo. Anti osoblo kuchuso ula mugo. Unuzanyalu muloka.
14: Kati chikubereero ku bulamu bulunje encha amateeka nubu kwa kuliso bigobererwa sanya nubu vunanyisibwa kaboksi omukisa gwo gusobola kuchusa buli kimu
15: kaboksi kakutusibwako oku Dynasty International ngenerunga miswa Uganda National Lotteries and Gaming Board gwali wasuwa miaka 25 tokirizibwa keta bamu.

0: Wome seche musana. Katina wa wome seche musana. Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Eno ye Radio Budu. Radio yomtu wa ulijo. Oni muzei kakumba. Wana Radio Budu. Nga kutusi wako rokobo.
1: Rokom. Ama andikaba wanguzi.
2: Alo mkulu seo banyabo.
3: Waliye mzee kakumba anga bulijo wangambo liruda wa
2: Ndimu Uganda wane Masaka.
3: Waliye ngudoze taka.
2: Nyo mpitilivu.
3: Mfufu waliye tia.
2: Mfufu mpitilivu na kuzina akasana kekanji kwe gamba bulichimu. Haa chizibu nyo.
3: Ila chanda zete wa mwasichada.
2: Uruwachi.
3: Kubalwe narimo tuwa mwako guwe denga antambula mwonsi za Afrika. Yoyo nana jayo naenda gendo koma wena atesa agwa kundiri. Banongo sa.
2: Wali wakaveno boti.
3: Nalini akaveno yoro watu kene wafe ne banongo sa. Nebanzi jamwe kutia zemfufu satu.
2: Kutia zemfufu satu.
3: Banango musani ye wamu nga guleta nye mfufu. Nalisi fude.
0: Mzei kakumba wana Radio Budu kutusi wako. Rokobo.
1: Rokom. Ama andikaba wanguzi.
0: Aba chogiro products, aba kulire bizigo ne sabuni ebya chogiro, bajukiza bantu mwena, nti chogiro habo jeri, ne chogiro habo sopu, bisangibwa mu maduka, ne mu supermarket sizo na mugwanga, wamune mu chikube Kampala, ne wolosera azizo na, baline bikabye bizige biwelako ku katale, nga chogiro habo jeri, chogiro habo sopu, chogiro vitamini E pink jeri, chogiro kokoa butter jeri, chogiro aloe vera jeri, chogiro nani perfume di jeri, erigwa tayagala buwowo, wamune bilala binji, bakuletede ne ecosta washing bar sopu, ayoza bulungi ngwe ne zitukula, atenga limu akalo saka lunji. Aba chogero, bongero kubiliza bazadde mwena. Okukuma bana mkasira kanakorumu lanao kuda kusomero. Ngabako zesebisigwa nesabuni ebya chogero. Okusobola okukuma ensusuza wenga namu. Iranga nunji. Bakubile kusimu, noti musanvu tanu nya. Tanu musanvu. Bili satu noti.

0: ni hata matu kasita ensige yo esigibwa ila chituwe nyawe nyanga ichibina tuino kuruwane nyo okutandikira kubyalo byaffe paka waguru tujye nda kuruwana kubanga olaba ichini ichintu chaffe tuachite kama ulambu waffe mkama wani kama kuogira na soma bacha rovu kamasi ndia accountant
1: deka nawe
0: awende mirima and I got a second upper degree
1: ati gama sasa olaika wakubanga ogabalaga bali mu pata tu
0: nkuburi enti degree ne kusawe ne chali mukavera mpya kubanga sikolanga konga accountant no
1: yonna no bisulawo ngati tutereze gwanga
0: exactly kakati chinuma bwintu nilira nali nani tinali ne yali ansomesa yali professor walunywa uyandikiranga ni kilaso jisomesa abana abatali nyo nganze nga tibali professor Sejaka siti akumoge lako mkwano kwa hanyo umulala director Bank of Uganda bili masa aliru dawa alikulebi hudu
1: akunga watu kuronda
0: nese chejusa kumanga na chuwayo nga nche ya gari de
1: yes
0: nechinuma ate sacrifice yo jireka
1: ne diba gibu
0: nola vanga baji diba kasoda kankumi yes bili
1: nti vizo ni uba echiroto abantu chebate kamu uramu wawe ne kariya zawe oli nagena na chitunde nkumi
0: bili
1: nga yeta chireba unatua
0: so kakati tuwaba yambi yeko kwa pressure botawe la realistic bodu kenyo wano msajja ya ngama nebili maso omanyi mwia politics wadu kenyo mwereka abantu nga gorengi lila wala kwato wa ntipa kugobe lila bakuchanu kutia bakuhita msizi
1: hee
0: wadu kanga nola abantu bange
1: bali disi
0: nesiche nota bali kanyo so reality is izimu kaitola wabavide South Africa mzee vili omu ya mwade milioni ya zizi umutuwa ya wega ntinze na baja wano mwagenda vya mu katimuwa na abone leyo muko mao na ye ngomuzadde nga alaba embeera aganti bambi nako wadde bagenda kunonya riziki abamu ulusi bwagwe wadengo abamba izo kwa bade bazani misango
1: to manya
0: abamba sawo baganda ngena ganti niba naso ulusi kwa buganda no ti abantu bali wala
1: alaba no ti chintu bachi sisi
0: alaba no ti bali bage bage ndo kwa South Africa nga abawa no musa buganda bali wala bako sana technology ya computer AI kati lazima ita wajaja bateka mu computer ni wala bendoza ya ilaga wa bazubu nyo abasawa wa waganda wa wano alikuwa
1: ali wafeli nge chitu chakuleka
0: chabareka na hii chiche nge zako kubulira nti ichalu chitude tuku ngawa ntu wafabe na aremu babeo mbunji kubaraza omugogo gono chairman wafano nyakarudu obagulira amazi leka fetu gukwate
1: ngechibina
0: amazi tu bagulira amazi echo njakyogerako mu facilitation je tugenda kola ti okuba wanga tuvude mu bulango
1: kale oli ku radio buddu eyo muntu wabulijjo katumule mu katono nyo ate tujje tovao
2: Tukunda tuluguma Tukunda tuluguma Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na Enu ye radio budu Radio yomtu wa ulijo

0: Radio Budukoli, radio iyo muntu wali jo mwebali nyo mwebali ledala mwebali kwiranga ate mwije kumideko mwebali kwiranga ate muuliriza. Tukula msizako ne tukwaniza munteka tekeno ya tula tukwenke sports special kufobu debu nupaka wali kusawa zigenda kuweli ladala mukaga ize chilo vinji vyo gendo kwiranga ate manyano kutegira kubanga vinji viso vodo kubanga ate vitambude mwye mizanyo wano mugwangi liafiri ya Uganda ano kwetola NCO na iranga mu Uganda ama timu galimu kwiranga ate gete kateka okulaba ntiliji wene diramu mumwezo guo munana nga guko mekelezewa wa magwe nga vinji vitugenze masno kwiranga ate tutegerede dala obulungi ennyo ne mukasera kano waliyoko ebisobodde okubira nga te bivudde yoko mu nteekateeka na eyaliji nga bweyina okubira nga te etambula sugu kyoyina okubira nga tokola kiri kimu kyokka tulakalira ensonga zonna ogenda kubira nga te ozifunira dala butereevu essaawa eno esooka okuva ssaawa nnya paka ssaawa ttaano ez'ekiro ekutuusibwa ku bannaffe aba B Winbet Uganda abagamba nti kyoyina okubira nga tokola kiri kimu choka ogenda kubira nga totwe yungako ngoita ku website ya fe ya www.bwinbetug.com teka mbutes www.bwinbetug.com ensonga zona ojja kubira nga ate ozitegerira dala bulungi nga bwe zigenda kubira nga ate azitambula heranga wane Masaka twakugulide we chiyumba genda bugenzi wali munyendo opposite ne CGSNN ogenda kubira nga ate otusangira dala obulungi ennyo so kisaguno togusubwa kubanga ogenda kubanga tuwefunye bintu bingi byogenda kubiranga ate ogenda kupanga ofuna bonuses ezenjawulo banafe aba B Winbet Uganda zibagenzi masino kubiranga ate bakutereddewo mu kasera kano so tulakalira ensonga ogenda kubanga tozitegeya dala bulungi yenze tamkedde umal nkwagaliza okuliza okulungi
1: nange nseroni so bingi bitugenda kubiranga tuogerako ebyemizanyo okuvaako mu nsiyo na era tukusaba chimu kalimiko butageza kakwatako kujye ku Miracle Radio Buddu tukusubiza nti wezinawirira mukageze shiro ogenda kupera ngofunye bingi ebyemizanyo kupako wane waka then ne mitala wa mayanja so kalimiko echo cha butageza kakwatako kakati muganga lya feria Uganda ekisokira dala tubategeza ko nti ligi ya fe mulete August tujusudde okubera ngetandika obogo munana nga kugwako kitegeza nti okweteekateeka okwa clubs kugenda maso mu kaseera kano timu zezo nga zetekera kampeni ejja mbere mu bendala kakati waliwo ku okwetegeka muko mujukire nti wa mu Uganda muli mu kechi kope cha Fosper 8 ichikopo kino kibera mu teams eza sukuluma kuzina zo munana mu kampeni eba yasemba kupera ngezanyibwa so ichikopo kyo kiberawo era ne ku munundi guno kigenda kupera nga kiberawo fixtures zama sio kupera nga zifulumizibwa okongera kutegeera timu zino zigenda kupera zambalaga na sitia muteka teka nga bwina kupera ngetambula kwa muganda wa fauliriza radio budjo radio yo muntu wa bulijjo mu mbeera emu oba endala era muli clubs zotenza kubusa maso nga za at least buli edition obadde osubira okulabikira mu mpaka zino club nga Vipers club nga KCCA akubanga ati so newe be kalubiye etya obosubira timu zino kubera mu ifo omunana ebisoka kakati timu zezo ye KCCA ye kilabu ya Vira ye kilabu ya Chitala ye kilabu ya NEC then Ball Malonis Entebbe UPPC ne Police FC era bajja kwezanya kumutendera ogwa home and away basis bajja kwezanya kumutendera ogwa home and away basis labate shija kubera nga kitambula kitya era empaka zino zigenda kubera oba legacy soka okusindira ku fixtures ngabwe za kwatidwa legacy soka ino kubera wenda kuzomweza ngalumo omwezi ogwo munana lujja kuba lunaku lwa Saturday so ku lunaku olwo KCCA ejja kubera mu nsike ne club ya Apple KCCA ne Ball mpira kujja kubera kisawe cha MTN Modi Stadium wali erugogo kujja kubera gagunyokera then ku lunaku lerumu tujja kulaba game ya AS Vira ni Maroons nago kujja kupera ku kisawe cha MTN Modi Stadium kujja kupera usawa emwese kaungeze then kakati ku Sunday na kuzo mwezi nga 2 tujja kulaba Chitala ne club ya Entebbe UPPC kujja kupera ku Ham Stadium wali na chivubo sawa 10 ezeka ungeze then kusawe mu tujja kulaba game ya NEC ne club ya Police era kwa mu stadium kitegeza nti akutuja kupera kumpi mu double header games biri zijja kupera ku kisawe chechimu mu sawe zenja ule mwe baya kavamu then game endala nayo netandikira aho then esinkane zo kudingana zijja kupera wenda kuzomo ezinga munana luja kupa luna kuluwa kuna yes nga munana omwezi ogwo munana biri abiri mukaga luja kupa eja kupera Thursday ila kuro police eja kupera muskine neck game eja kupera kwa mu stadium sawa zijja kupera kumi ezeka mungezi then kuna kulirumu akusawa emu ezeka mungezi tuja kula wa game ya NTV UPPC baja kupera muskine chitala waliku amu stadium kakati ku Friday tujja kulaba game yokudingana wakati wa Maroons ne club ya AS Villa ku MTN Mwandi Stadium sawa zijja kupera 10 ezeka mungezi atenda ku Friday kusawa emweze kamungezi tujja kulaba game ya ball ne club ya KCCA mpira kujja kupera ku MTN Mwandi Stadium side zeyo then utunava tugende mu round 2 round 2 na yeja akupera ngenyoka wakati wenda kuzomwezi nga 10 omwezi ogwo 8 then apake nakuzo mwezi nga 10 mwezi ogwo 8 nina kuzo mwezi nga 10 na lumu mwezi ogwo 8 olo round 3 ija kubeerawo round 3 ija kuzingira mu teams ezijjo kulwanira obwezi jjo kupeera ku semifinals teams ezijjo kulwanira HFC okusatu of course ne final so nakuzo mwezi nga 14 August then nakuzo mwezi nga 15 August tujja kupera nga tufuna enteka tekeyo na ule nsongeyo zempakeza FASPA 8 ezomunudi guno gwe muganda wafauliriza radio budjo radio yomuntu wa bulijjo naye mulimu kakati a club etalabi same ye club ya Vipers ate mujukire nti Vipers eno yawangula Vipers yawangula enteka tekeya eyali jeggwangi lya Uganda so wandi baddo gisubira mateka okubeeranga erabikira munteka teka eno nayo you can't Vipers kati yabali bintu binchi one baina okempakeza Sekafa so Sekafa jali akubanga awe bibinja bya sodo okubeeranga nayo byakwatiddwa actually ibinja byakwatiwa da ne bamaze okonfirminga fixtures di team zino lezigenda okubeeranga lwe bagenda okubeeranga bambalagana wano na wali so kakati echo wechiri then ojagenda okubeeranga wetegereza ngovudde kwecho atera timu na inoko tekeni mpake za Champions League ikilabu ya Vipers so enakuzomwe zinga actually mpake za Sekafa zo zigenda kutani kila dala a weekend onge kome kereze wa zo zigenda kupenda gazita nikeza clubs era nga abiri munyia timu ya Gomahia ya baino kubinkana ni APR edogo mkogo mpira ugendo kupero mziwe nye ngaje tukomeza kwa mkanda wafauliriza radio wudu radio yomuntu wabuli jo so atenga ne Vipers bala bikanti because bali kutebe yaba big boys tebe yaba big boys so kuru Vipers eja kupeda munsi kene atimu ya Gade Lupre Kayeni wali Amahoro Stadium so Vipers eja kuzanya ngabiri munya okwefa na ganyirizako Gomahia then era Vipers inakuzo mwezi ngabiri musavu July baina kupera muzikine Gomahia kuchigali pere stadium zija kupera sawa mwenda katatera Vipers baja kupera ukone game mwendala game mwendala ino kujia kum match day 3 tulabate buche mbire baja kupera nga baju kwa saganya kwa mganda wafauliriza radio butu radio mtu wabulijo so wesa nganga chinzo kupera kizibu kuruzanti kilabu ya Vipers basi wali kupera nga balancing mtu yabiyo na kubanga wali Sekafa ja kupera chage na maso tutumanyi lugendo lwa Vipers waje ja kuma actually Vipers bali mgrupo A grupo yomwe bali game ya wesoke ja kujenda kuzo mwezi nga bini mwenye nga bazanya Gade Republic yeni wali Amahoro Stadium zija kupera sawa mwenda then bwana avao ina kuzo mwezi nga bini musamfu bazanye Gomahia kuchigali pere stadium era kusawa mwenda kakati era mchibinja chechimu ina kuzo mwezi nga sato Vipers baja kubengenane APR katade mjukine tizo mpakeza FASPA 8 sita ndikenda kuzo mwezi nga lumo mwezi ogwo 8 so laba nchi ndoze nsonga etege rekeka elimu glass nsonga lwachi mula banti Vipers boti bali involved mwante katika ya FASPA 8 yomunundi kuno kubanga ati mjukine tino knockout stages zo zijja kupera nga zijja na kuzomwezi nga 2 then nga 3 okufuna koko timu ze zinzo kutuka kulizanyo lwa kamalirizo lwa sekafa then ate final ejena kuzomwezi nga musambu so laba nti ina kuzomwezi nyini nyini ziba zikotani da dala dala dala ne pake za first pa 8 so maybe akirabu zinendala ezigendo kulabikira mpaka zino baina kwa chance kwanga fena tukiriza nti Vipers asukulumia moko akutimu zona nga betuli abuzili muliji ya fe gwangira Uganda yoko nchiko chitegeza nti wabake mpaka za uzemu mabala mwina juko sango opportunity mwina juko sango opportunity nore nsongeyo zempaka zino Uganda wafauliriza radio wudo last edition za wanguru wa SVira era kulizanyo lwa kamalirizo ba kupaba nafe aba neck F goli zali bili kuwelele awali kufisa weche first stadium Kadiba then mpaka zino Uganda chiaries ganyudua mwenye nyinyo chita inza kupeda nga chera birwa yali goli msambi Dennis Omedi yakuba ala Rabona goal golo nevu ninsi nevu ganya kugolo za singa mu Afrika tiyakuba kufuganya kugolo za singa mu Afrika neku balondo ceremony gole no yali yavuganya kugolo za singa nenga gole no yajia mpake za first pa 8 ila Uganda iba kutuma chetwali tusinzo kufuna mwichi nene yagole msambi yo Dennis Omedi akubanga yajukuba club ya KCC nga ali kuchitala mteka teka yemu sokali katulinde timu zino omunana ezili mu ezigendo kupa first pa 8 okuli kilabu ya KCCA then Vida achitala ne NEC kwa sababu Madonis interview PPC ne kilabu ya Police engeri jiba jokupera nga performing kumpaka ezomuno ligono
0: kali mbira bwetu betambula ku radio podukoli radio iyo muntu wabuli jo mwebali nyo mwebali lidera mwebali kupira nga te mjie kumide kumwebali kupira nga te muuliriza agamba chimu sauros muonge ogambo otia wewe kulanga tejoli wewe kulanga tensonga zona ozitambuliza dala maridadi sana na mwenda mwenda baje kumide ku mukasera kano banange mwewe kulanga ate muuliriza iyo muntu abijo radio boddo tugenda kuwanga tumula muko then after kumula muko tugenda kudda nedda chike zidaka ezinte katekeno tovao
2: tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo kuma tubwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yomtu wa ulijo
3: mwenange Richard wewale ka lunch kano chibade chiyitirivu mbade ndudo kulia chapate zuo mabwezi ti mampeyo chapate ndala ntualideko na avika
4: mwenange nga zuwede wo bali muntu ansobede alide chapate na akaunga mioka
3: mwenange ate na akaunga kao mye kano wakaguze wanawe
4: Guto naulira kukaunga ate ngane mpya 80 wa spring flour. Spring flour ajira mungano mwunga muyonjo atenga oma tali nabuzivu kubulamu spring flour alimwe chiliso cha vitamin mwenda ne minerals kajamangu atengano okoze sabuto mutoma nyo olu nokola chapati nyingiko mufune mu supermarket mugwanga lyonna spring flour akoleba Mandela Millers ebusega era nga tabiria Mandela Group
2: Nga Uganda, ichagenda mumaso no kumegana nechulwa deche ebola. Ekitongole ky'ebyobulamu kijjukiza buli muntu. Nti obuweereza obulala obw'ebyobulamu, omuli obwa TB, omusujja gw'ensiri, okwetangira obulwadde bwa mukenenya, okwekebeza wamu n'okujjanjabwa, kw'oteeka n'obuweereza obulala, bukyaliyo mu malwaliro gonna, okwetooloola eggwanga. Kale, singa obeera tewawulira bulungi, tolonza lonza. Kyalira eddwaliro lyonna erikuli okumpi, okeberebwe era ojjanjabwe abasawo abakugu. Wewali nnyo okwejjanjaba awatali magezi ga mukugu. Bw'obeera obadde ku ddagala lya TB, malaria obanga ojjanjabwa mukenenya, genda mu maaso ng'omira eddagala lyo nga bw'obeera ogambiddwa abasawo era goberera n'appointments ezibeera zikuweereddwa abasawo. Amalwaliro gaffe gonna gakyakolanga bulijjo. Kale weekuume ekirwadde ky'ebola era ofeeyo nnyo ku bulamu bwo. Kino kitwale nga kikulu. Weewale nnyo okwegatta n'omuntu yenna gw'otamanyi bw'ayimiridde ku nsonga z'akawuka ka mukenenya. Jukira nnyo okwebaka mu katimba k'ensiri okwetangira ensiri okukuluma era singa obeera ofunye obulwadde bw'omusujja yanguwa olaba omusawo. Obubaka buno bukutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu.
5: Jule Motors Uganda Limited abaka kasibwa mukutunda n'okuwola pichipichi kakano bakutegeeza nti ku mitwalo nsambu zokka osobola okafunira pichipichi ya bajaji boxe ya loni ekikwetagisa photocopies nyeze endaga montiyo ne photocopies bili ezo ya kweyimiridde buli wiki osasula emitwalo musambu oba emitwalo abiri mu munana buli mwezi okumala emyaka ebiri olonga pichipichi eno ya bajaji boxa efukira ddala iyo bw'oba osasudde okufuna pichipichi eno ku Jule Motors tujikutambuliza ku bwerere okujikutuusiza uwo gyagala nenga tuina nebika bya pichipiche bilale byenjawulo omuli TVS hawuju tukutuku nenda la nyenji Dula Motors Uganda Limited tuchalie ku offices za Fenkuru mu kibuga Kampala Kamocha opposite na Kasia Building obatu kubire ku 0738 09 928 oba 0738 07 838 oba ku 0708 758 354
2: Muna Masaka, pichipichi edako, bamazo kujireta. Katuwe guje bajaji bia mchikumi HD. Ngenu baku wira kwa litas bia za ingini oilo. Atengo mkisa guno, guli mu Masaka woka. Bajaji bia mchikumi HD, edinomu tomgazi. Kalia yayo ngumu, atenga ingini yayo. Enywa chitono, baku wira kwa walantu wa miezi kuminebidi. Huko sako kukolila service, wa milundi ya satu kuwerele. Katatengo ya gara pichipichi ya yamanyi. Gula bajaji seti chikumi ya bilimu tanu HD. Ngeni jira kwa walantu wa miezi kuminamunana ku ingini yayo. Atenga baku wira ne service. Wa minundi mukaga kubwerere bajaji seti 1025 HD elino muto muwangazi suspension ya yongumu irange sobuli ya dala bulunji okukolya ku ngudo za feze Uganda atenge kekeleza mafuta pichipichi zino ngumu mpangazi zikekeleza mafuta nyango okulabirira atenga bwetuko okwagala okujitunda tegwa bei kukatale katikozeso mukisa gunonga gucha aliwo kubanga gwa banga gede mu Masaka Tuchali ya kwa leno kutabija feria Masaka, ili ya vama kwa bajaji, kuluguda lude Kampala, ukulida na nema Palifu Hotel, mchibuga Masaka.
6: Radio Budu.
2: Tuchia yongira yo, uli dizabia mizanyo, wanupugwa mtuwa tukenguke sports special, echitundu echisoka, wanuku Radio Budu. Ngache kutusi wako, Bwini Bet Uganda. Uliche wetaka kwa msibu waka papula, Bwini Bet Uganda ya chidina, omuli odzen sava na mabuba gata banga wo. Wewandisa katiku www.bwinibetyugi.com, otanikira ukusiba kumipira juna, Bwini Bet Uganda, edunga mziwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Ukubetinga, tekukiri ziwe liyavu, abata na weza miaka abidi mwe tano.

0: Ochali ku Radio Budu, radio iyo muntu abulijjo mwebali nyo mwebali lidala mwebali kwiranga ate mujje kumide ko mwebali kwiranga ate muuliriza dakika 44 ezakaita kusawa ennya ezekiro hecholuna ko olwaliro tuchali munte kateke eno eyatula tukenke sports special ni sawe ni soka ngawe limkubiranga ate etambula tubade tuchaitaita maulire ngawe gasodo kwiranga ate gatambude holuna ko olwaliro na munte kateka ebye mizanyo ngabe limkubira ngate etambula
1: yes mwele kubira nga muchawulirisa mukasera kana mukuru mikidadi bali ugambotia wole kubira ngo liku radio budjo radio yo muntu wabulijjo kakati olunako olwaliro kirabu ya Vipers emazo kubira nge kakasa okudda kwa Faruku Mia. So bamazo kubera nga bakonfaminga nga Faruku Mia wakomye weka bogenda kubera nga wetegereza era nga bino babikonfamingide ku social media handles zaabwe ezenjawulo yo Faruku Mia njagala kubera nga bategeza konchi Vipers eno muko bazanyi betaenza kubera nga yirabira inso kupati yabwangulira bikopo binji inzo kubanga tia wanga la unyo banga deni especially kutimu ye nkulu na yaka senti kiyabai ingiliza kubanga chiwa nuzi wanti zali wakati we mtuwala ana

0: n'emitwala atano ensimbi eza dola kirabu ya Vipers yamufunamu era ng'ensimbi ezo bw'ogenda okubeera nga weetegereza zibeera zagwera mu biliyoni emu n'obutundutundu oba 1.3 bubeera obukadde 13 kirabu ya Vipers zeyamufunamu kati akakasente si buli kirabu nti esobola okafuna muzanyi yenna mu ggwanga lyaffe erya Uganda era mbu sente zenyini nyini ze baamufunamu zaaviirako okulonchinga yes zaaviirako okulonchinga ekyokukola ekisaawe kye kya St Mary's Stadium mu kitende kyetulaba mu kaseera kano abasinga kye beenyumirizamu kye bagenda gye balaga ne balaba emipiira naye nga kigambibwa nti akasente akakaafunibwa mu ssambi paalo kumiya kaali kakulu nnyo mu kutandikako k'ekisaawe ekyo miya mu myaka 10 gy'abadde amaze nga tali mu ggwanga lyaffe erya Uganda azin ng'aliko mitala w'amayanja kubanga era wano abadde taddanga abadde ajjanga mugenyi like kulambula naye nga takomyewo nga muzanyi wa mpiira naye ebwera abadde atalaze clubs nyingi kubanga yazanyirako ko kirabu ya kubanga bwe yali ava mu Uganda yagenda mu Standard League ugwangira Belgium timu eji agenda mu top flight wabula ti buyamala nagenda mu timu zezenja ulo kakati walo kirabu ya Moscoroni nayo eri mu gwangira Belgium nayo kubere ko kudiba nagenda mu kirabu ya FK Sabaheli ya gwangira Azerbaijan nayo nayo kubere ko mpira nagenda ko mu kirabu ya HNK Gorica ya gwangira Croatia nayo chechimu na kubere ko kundiba nagenda mu kirabu ya Konyaspor mu gwangira Turkey ereyo mpira gwageza ko kupera ngaguno gera dala yagukubira dala ku kirabu ya Konyaspor then we have nagenda ko kirabu ya Rizespor mu gwangira Turkey nagenda ko kirabu ya PFC Lviv mu gwangira Ukraine kakati iyo nayo na yabo bayoko lubule ekigere era falo 10 yabadde yasembye okulabikira mu gwangira ya Greece eji yabadde yasembye okupera nga sambire ndiba ku kirabu yade mu kibinja kya kubiri ne mala ne diziwayo mu kibinja ekyokusatu bwagenda okubeera nga wetegereza kirabu gye bayita AGS Elopori etimu gye badde asambira omupiira era okuva kampeyini wedde webadde yakomekerezebwa abadde tanaba kubeera nga atubuulira next his next move apaka bakitegerekese ku Vipers nti asobodde okubeera nga akomyewo so era olumu abadde alabika nga abadde alabika mu ku traininga nga traininga ne kirabu eno nenga wezobwetalowooza nnyo ku ki kigenda kubeera nga kiddako gwe muganda wafawuliriza radio bwetyo radio y'omuntu wa bulijjo so ku Vipers abeera mwana wa waka kubanga yatandika okubeera nga abasaabingira ddala ng'ali ku St Mary's kitende essomero erya sekendule era n'ebikopo ne bawangula ebikopo ebyo by'amasomero so then we have n'asuumusibwa n'agenda ku Vipers enkulu n'asaabinga bulungi ne diriya Standard League nayo we yajira mwembeera mujjukira kampeni ya 2012-2015 tuyinza kubeera nga yeerabirwa yakuba goolosi 20 mu ejo empiira n'9 n'ayambakoko kirabu ya Vipers okusitukira mu liigi ey'omulundi ogwo then ku national team nawe abadde servant mulungi then naku zino tachayitibwa tachalowoozebwako naye nga byeyakola yabikola kubangira yali musaale okuyambako ttiimu yaffe eggwangira ya Uganda okuddamu AFCON yetwali twasemba okubeera nga tushiikamu mu 1978 ye musambi falo kumiya Vipers eneri mpera nga signing abazanyi ab'enjawulo abamu kwabo ba legends kubanga timu ya yazano musambi siza manzoki bamuza kakada tine bagatako na basambinga mwana mulezi Joel Serunjoji bamuja mu kirabu ya KCCA endagani olwagwako ne bamufuna then ba signing musambi Nicholas Mwere Jacques Mangoba Lois Mubaba abo nabo naba basaininze kitegeza nti ebera signing ya mukaga eri kirabu ya Vipers kubazanyi begeza ko kupera nge signinga mukatala ko munodi gono ngaba tukutegeza ko nti timu eri mukwetegekere mpaka za CAF Champions League atenga ne kigendo kusokera ko ku mpimpi champakezi za Sekafa ngaba tusobodo kupera nga tukutegezeza ku Sekafa boba genda kugula wenda kuzomwezi nga abiri munya kitegeza nti nga tebanda bakuloza nyo ku mpaka za CAF Champions League karade Sekafa ya ino kupera nga sokera daladala erango mutendesi Dennis Raven yasudo kupera nga yalangiri dawa za nyuma 12 mbana abiri mbana abagenda okupera nga bakozesewa mu mpake z'omulundi guno bogenda okupera nga wetegereza era nga ne Faruku Mia mwaba abazanya abiri mubana mwali so squad eriko bagole pass basatu okuli Rois Mubaba okuli Dennis Chigundo okuli Jack Komakesh then kuba defenders kuliko Musamira ali mukundane kuliko Kevin Da Silva kuliko Roger Stolachi kuliko Patrick Mbowa kuliko Ashraf Mandela kuliko Nicolas Mwere ne Derrick Ndahiro then kuba midfielders kuliko Msambi Joel Selon Joji then Msambi Amomu Nongera Marvin Yangaman Akarimu Watambara Faruku Mia Odiri Chukuma no Msambi Usama Arafat bwanda bwanda kwebali then akubalumbi Yasiza Mansoki Augusto Mulongo Yunusu Sentam Isaac Ogwang Beiku Godi Milton Kalisa ne Ernest Ankunda ne kwali so bukose buzo bingi ebinzo kuwebuzwa mu criteria inzo kubanga yakoze sebwa mukusigninga abasambi ku club eyo kubanga nsubira nyonti benda bisoro kubawo nengo mutendesi naita naiba muwa bamuletira buletezi basambi aziminga ebyo kusigninga abazanyi bano tabina mu mukono kubanga sikiwanti abazanyi bano abaletewa ku Vipers mukasera kano umutendesi ono mupia abamanyi obachi namu mukono gonna wadakati ni wekati mubazanyi bano engiri je bali kupera nga bajja mu kukirabu eno ekyo kyose kisubira so kitegeza nti bobojja kutendeka ku Vipers gwe kyone okola kujja kutendeka butendesi neto jja kubera nnyo involved mu kugula basambi mu funzo ina kupera coach to ina kubera manager era nsubira nnyo abazanyi bana bali mukujja mu kasera kan Lawrence Mulindwa yaberetera batabani bendo za baba wabogereziganya mu kokasiyo ne wagaba wae mukama wafe today tukomewo then ekirala nti kyetwebuuza oba okwebanja kuno oba abazanyi bano bakyasobola okuvaamu ekyali kibasuubirwamu obanga kyebavaamu ko bifo because kakati bingi ebyakyuka ku bo olaba Faruku Mia yateekako weit mugagga then ne okusambira mpira wano mu Uganda balabanga akuyambye because miaka kumi tali wano kyo kimu nesiza Manzoki ti abasajja bakakati bagagga nnyo so passion ngoch bobo ina ebirubirirwa kati ate bobo babituka ku kinzo kupere kizibwe nnyo okudamu kusubiramu ebintu efanagana ko bwe bityo so ye wale yange kubazanya abo okuli Faruku Mia no Musambi Manzoki era timwe unyanga ngabwe baze nimbalaba nga katebe nga because mutende sasolo baweleza game wawe isoka game zibiri satu niyo gendo kulaba nga expectation isobwa ebyali bibasubirwa like nga mubalira kubiri ebyali we bikadde nga siwe kitwe kiri so awonsubira huko Kaluma Nywera nsubira huko kulya no kombe swani bogendo kupenda nga wetegereza kuba sambi abo then ekirala yengeri rate abazanyi bafe jibali mukudda jibali mukudira mugwangi ya Uganda ino yera likiriza bainzo kupera nga bamba gezi bakulirira nenda bate rate rate yeri waguru nyo chono chibira chira likiriza muko akubanga chitegeza nti emitala wa mayanja au bibira tebitambudde bulungi bogenda kupera nga wetegereza gomuganda bafaulirisa radio budjo radio yomuntu wa bulijjo so tulabika abazanyi banji nga bali kupera nga badda mpola actually nga nabamu kwabo yes nga nabamu kwabo kati ne no Musambi wale Musambi Musambi yali aguru benyenyenyo Fadi Bayo Fadi Bayo msaji wa manyo wechifu wachi kati atene ya kumiyo mkwanga la feria Uganda edanga ne transfer yowoli yao ebadde yewonye Sam Fadi Bayo no akumiyo kunek so akumiyo kunek abadde mazemi yaka mukaga nenga alimitala wa mayanja abianza akubide koko mu lige zinyinge zenja uro lige kwanga la Czech Republic abadde koko mu kwanga la Israel wanda abadde yoko ne yamazina akoma yava ku kirabu ya Vipers mubiri ya abiri yali abanyambe ko kwangula liche ya 2019 bili ya abiri then we have now na tina nagenda ku timu jiwaita Ashdodi yoyo ya gwangira Israel ngabo tuchogedde ko kubanga mujukira TV serie ebyo ebisere ebyo ku Ashidodi oba mugwangira Israeli waliyo baluwaga Kristo nga waliyo ba Timothy Awanyi Awanyi ne yamala nasibula because ne yabade ku Ashidodi nene ya sign is out ku kilabu eyo tagenda kudamba sambira mpira kakati no msambi Fadi Bayo bwe yava ku Vipers nagenda butede vunyo kilabu ya Ashidodi na samba bangali ya sambira yo nagenda ku kilabu je baita Binei Sakinini mugwangira Israel nagenda ku mugwangira Czech Republic mu MFK Vaskov nagenda ku Welwalo Adiglachi mugwangira Ethiopia nagenda ku mugwangira nagenda ku ne mugwangira North Macedonia ku kilabu ya Vada Nek F Asimi eyo nayo na Fadi Bayo yatambulira yoko na ye tugenze okumuzika unzika still nga akomyewo kubutaka akomyewo waka mugwangira feria Uganda tulabe chi chagenda kupera nga awayo ebanga lyagenda kumalanga savinga wano ewaka netuchogede konde abazanyi bano bulamu bera bwachuka ero lumwa okwebanja kuinzo kuba okutini okusinzira ku mbera mutwali tubamanyide nga tebanna bakubera nga bava wano kupanga wali okuyaya na kwali kunji mukola je bakulanga mu ke bintu byabwe bogende okubera nga wetegereza nga bacha ine biru biru ebinene bibabala kakati twaku twajogera ku wano nchera waliwo kone neteseganya ezatandikawo ku musambi John Paul Dembe okuda ku kilabu ya KCCA karatengo yiye chiruma muko ntiye John Paul Dembe achali muto naye mitala wa mayanja labika nti awunyisayo buunya kumpi awunyisayo buunya kakati naye dilu tenda bakubera ngirangirirwa officially nego chyone kumanya tiranga bitwaulira luma azezo ne John Paul Dembe na yala biganti ebanga liye alinzo kubera ngatini actually alinzo kubanga lya gwake mitala wa mayanja kubanga tewa mbiyafuna uzivo byagena mugangira Czech Republic na alwale vivi byali aba mugangira Sweden so era campaign kumpi wedde yona yajima sekali kundiri so na koma wano ba planka sebo fu mwabala ba na ye campaign wedde abadde muri jafe gwangira Uganda za koze bulunji
1: ninako ne gwina ulira gundi ona alimu ono kasule oi na yo walu club mbu yali mu gira Uganda wano
0: kubanga tene lija ko jali takuba ku because ali kutimba jita connect card mujukira tikirabu ya New York Red Bulls ba baloni nga naye ku kirabu ya connect card mugwangira USA abakatebe asamba mu code chika zibera mbale bubazi then ye atemu ne Steven Serwada atensanji zino yes tachala bikira ko dalane mu match the squad nenga sibera ntyo yaweza kuba bulwadde kubanga ye Serwada ate mukasera kali yali atanika game in game out na yate ye Ibrahim Kasule ye ebyo kufuna mpira ko kutandikira daladala ku kirabu ya connect card byagwera wo dala wakitegeza nti singo lirange kube linzo kubere lyangu lya kunza wano wenzo utachie wonya so laba nti red abazanyi baffe jebali mpera nga badira mu gwangi lya Uganda akili zo bagana it is some na abalala waliwo abaliyo kukosa bageza ko kupera nga ba performing bubu tuno kupera nga tusabira then bano abalabi kati jutigira ne kitabo kama kono na wali na bate munangu tubagalize ekinzo kupera nga kisinga gwe muganda wa fauliriza radio budjo radio yo muntu wa bulijjo so byebya byebibiri ko kubazanyi bapo kuli falukumia okunine Fadi Bayo bwe bamaze okubera nga bakoma mu gwanga la feria Uganda baddem best tuli buto tulabate kishiba inzo okubera nga bawayo ku clubs zebega seko Fadi Bayo ku neck then ye falukumia ku kilabu ya Vipers eranga mission ku Vipers jaino okusoko okugusa yakola bulunji mu kikope kya Sekafa Kagame Cup chikwepe cha Vipers chegende kuyayanira okwangula mu lyogusokera dala though olutalo lunene kubanga timu zebali mpinkana nazo mwezire ezamanyi ezinzo kubera enziwo okwenganga mumpaka zino
1: kale mbera bwetu betambula ochali ku radio Budu radio eyo muntu abulijjo esawe soka bwetu bimaze okubiranga teko mekerezebwa then tugenda kuwanga tumula muko tudene kitundu ekyo ku tubade ne banafe aba Bwin Bet Uganda aba government tweyunge ko ngoita ku website ya fe ya www.bwinbetug.com ensonga zonna ojja kubiranga te ozitambuliza ddala maridadi sana.

0: Chali ku radio budu radio iyo muntu abulijjo mwe bali nyo mwe bali lidera mwe bali kubiranga ate mujiye ku midde ko mwe bali kubiranga ate amuliriza agamba ki omwami Zigido mwe bali kubiranga ate joli mwe bali kubiranga ate nsongo stamza bulungi bonna bonna batulabire obagambe tubatumide ko nyo be bali kubiranga ate ensonga zonna bazitambuliza ddala amalidadi sana amukaseera wano agowe na omulunja uliriza iyo muntu abulijjo radio budu tubadde tucheyongere ko runi bwalo bisaba byenda byoko bibakiriza na federation byekiriza ebimu ko ebye biganye na dala munte kateka ya na season mpya nga biri mukubiranga ate etambula mukaseera kana
1: wale kuperanga ochali ku radio budu radio yo muntu abulijjo mwena mwena bajja ku midoko mu musinga ziri dakika munana ezakaira kusawa tano ezekiro choluna ku olwalero tongero bategeza konchi nechira by the way nga tuingirira mu nte katekeyo nemu pakeza Champions League nemu pakeza Champions League njagala kupera nga bategeza konchi tubadde ko no musambi wa fe lunako lalira badde ali munsike abadali munsike nga yimusambi Bogere James nga tugeza ko kupera nga tuwetegekera season ijja eya season ijja ya Champions League proper Champions League proper nolwensongeyo tu fengaba na Uganda tubatu tuyayanira okuba kono omusanyu gwe tuyinza okupera nga tulaba ogwe muganda wafauliriza radio budu tuyinza okupera nga tulaba mu Champions League kubanga olumu kibira kya kuyayanira okufuna koko omusanyu wa fena alabikira ku stage efanagana ko bwetyo nga nene mu mbera nga bwegeza ko kubera nga etambula ogwe muganda wafauliriza mu kaseera kano kakati EGF ebadde mu nsike EGF ebadde mu nsiko lunako olwaliro ne kirabu ye ya Lech Poznan. Lech Poznan ni timu enevako mu gwanga eria Poland. Lech Poznan ni vako mu gwanga eria Poland. Jibafutukeyo then yo kirabu ye EGF njagala kupera nga mategeza ko nchi evako mu gwanga eria Denmark. So EGF ebadde waka ne wakubadde empira jayo EGF ija Champions League itajizanyira ku kisawe chao chenyine nyine era bajizanyira ku kisawe cha Rwanda's Rwanda's aba ina baine mbiranye yabwe ya manyi wakati wa bene club ya EGF na echa tusenga te wali cha kola nga che kisawe chiriwo echiriwo ku mpimpi che bayinzo kuberanga bakozesa ekitukanye no mutindo ogwa Champions League. So tebitamude bunjiri EGF lunako olwalero boli afanga fengayo tubade tubiyagala si bwe bivuddemu kubanga bakubiddwa bubinyo kirabu ya Lech Poznan twachikonyo kwa lunako ole gulonchi timu eno ya amanyi na dalamu gwangira Poland era mu Poland ine badde ya kamala kwangula ekikopo of course campaign ewedde basi bawangula league egwangira Poland mwe babinkanira ne club zinga yes mwa byenkanira ne club nga legia wezo ni ba solo kupera nga bajirivula mumbere mu bendala so lere wabadde EGF badde li waka ngino kulwana at least nago mutoga veyo nga bali waka gibita tambulide bulungi era ompira gono Lech Poznan yasose ne teba obudde nga buchali ne gobera gole mukubwerere gole ya musambi kubaita Ishak mudachike badde ya 29 kakati nga EGF ino kupera nge reactinga mu bulimbera okulaba nti ompira guno at least elevolinga wabula ate bizubijide bugize EGF bwe bafunya red card ya gole kupa kubaita Hansen Jesper Hansen mudachike badi ya 37 keep on senior player kubanga timu ina jisabi nse banga ali miaka ngana mwebiri jobu kulu so avude mu goal na kwatira omupiira ebweru wa boxi kugamba waliwo manyi munnage ekintu ekijanga toyina wosobola kupera ngaokyewakanira toyina wosobola kupera ngaokyewalira gwe muganda wafauliriza radio budu radio y'omuntu wa bulijjo so olufumudda ku kisaawe awo netutegeerawo nti embaga ekuze bukuzi era club ya Lech Poznan kyekoze mu dakika 12 kubanga Hansen red card ajifanya mu dakika 37 kati bambi mutendesi wa club ya EGF nga ino kujio ko outfield prayer angisemu kogole kupo mulala ila chakoze kwe kusika mwle kwa msambi kubaita Yogenisen angisemu kwa msambi Eden Stad. So lechipozi nani nekupako number 2 mudachikiva diyama kumia namu bili sompira kuna nekuchuka nga bakune mwede kwa sibili kubwerele dheni kakati EGF second year for uzemu ibade zemu dachika 10 nga waita msambi Anstad na puli nga wano baka na kuhidio EGF gole mu gole jonzo gamati ibade ibaza mwobu lamu gole ibade ibaza mwobu lamu mudachika ibade ya tanu mutanu wabula lechito bede kilabu ya lechipozi nani ate kuongira kubuongezi kuanga bakupego number 3 mudachika ibade ya kagamu emu ne wakupane kwa namba nya mudachika ibade ya kagamu tanu so mpido gine kubeda 4-1 then Bogere James ayingizidwa muko mudachika ibade ya nsavu musatu ilaze muko na musambi Yakobo koso musambi Anderson nenga game ni wajide munga yata useda guli 4-1 teba weda so nga chii nzo kupere kizibwe nye okusubide chundu chenda chundu chili positive kuchimu eyo nga baza nyale chipozi na nidabi kanti badi ya about play inze okubida dala kudachike ya sose paka game ni kumpijia gwele de so EGF urugendo lwayo uruwa Champions League omu nudi guna mqualifiers ni ulabi kanti lutandi sebubi kwa game mazima kwa kakati wa ino kuchari da club ya lichipozi nani nti obwanguzi like yungkua jiva kuidua beta gagoro satu kuwele denga bachari de lichipozi nani mkwangi la Poland ukulevelinga aggregate atenga ne nezo goro satu kuwele lichite gesanti wagenda kupeda wama zao kuhita satu kuwele ziba zigenda kupeda nga ziba yamba kwa kulevelinga aggregate chono chiba chongiro kutegeza nti olugendo olu sozi gamba lagade kakati waluri na lunene nyo ulo kuwala mpa agwe mganda wa fauliri za radio wudu radio yomu tuwabuli jo ila mission na yiso kupeda angigenda ku sawa zino focus ya kuloza kulich kwanga lije kwanga Denmark yagenda kupeda angetandika over the weekend so lije na wabege nda kupeda angetandika focus evide nyo kulich kwanga si ndaba bino kupere biha magero kubana beda nga bagala kuita kukira biali chipozi nani kuangula goro satu kuwede nengo chade mkangi la Poland yao si wantu wangu kugenda yu kugenzi wotio nofuna yu kubu wangu zi so chiru mamu ko kubanga fengaba na Uganda tuwa tuwa gala ukulaba kubataba ni wafe ngaba shininga ku big stages chitegeza nchi singa EGF eba urugendo lwe ulukomye wano ne chance maybe chance yo kuzanya ko okuzanya ko kone timu zenene kubanga obo ino genda wali mu tujiita Champions League proper eyo yebera ya league phase kati mu league phase akalukaso lokusula ku Barcelona akalukaso lokusula ku Real Madrid ne club zendala ezezaman oba Arsenal oba Man U oba Chelsea so chance beso lokupera wali batabani bafabo okugenda koko kubisawe binene no facinga koko club zezpana ganda ko bwestio na ye mumbera nga bwetambula kinzo butasoboka for now Uganda okufuna bazanya abalabikira mu Champions League olumu kibadde kikaluba kaluba moko bogenda kupera nga wetegereza so actually wesanga nga Uganda bazanyi betwali tufunye kone bakupira ko dala mu Champions League waliwo next week zito yasamba koko mu Champions League then no msambi omulala yali yes atogede ne kizito then no msambi Ibrahim Sekaja aboba kuba koko ku Champions League then kakati abasambi nga Ronaldo Muchibi yakuba koko Europa League Europa League yamba actually ya facing koko Arsenal Ronaldo Muchibi so abakubye Europa League babadde banje kababide bano ba Johnny Podembe na Europa League amukubiyeko na ye Champions League especially mu je Twitter Champions League proper okufuna yuko na Uganda akuba yo mu mpakezo chinzo kubanti era chi olugendo lucha liruwanvu then kubanga club ya EGF era singe bade ekoze bulungi ne genda mu league phase echo no chandi bade kitegeza nti ne nabafuka nga sengo bahamuza ne wabata kubide kutimu nkulu yandi badaso lokuzanya mu UEFA Youth League kubanga timu yo kastegenda mu wali mu league phase fix cheberiyo ya timu enkulu ne kubato bwete webera era bwe kubera kutambula mwena mutambula na abato bukubira kuzanyira wakaba abato bibasoka okumacha deni abakulu ne bajje kaungezi nenda bange suubi erigenze likewa era fenda tukiriza anti red card ino jebafunye obudde atenga bukyali enzo kupera bakoseza nyo nokutuko considering goals nya mu mpira guno oguzanyidwa akaungezi kuluna ku lwalero mbera nga bwetambula so baina okudingana enaku z'omwezi nga 2 kitegeeza nti ja kupera next Wednesday lechi pozi na ninge iliwaka then kati ate ku weekend na kuzo mwezi nga 2-5 kilabu ya EGF ino kugula uliji ni kilabu ya Blombe mission yankulu egenda kupeda ya kulwa na kulaba antiba depeninga HKOPE cho so ye Bogere James ni at least afinye mko kufail ya Champions League dachika nga 17 ni dachika nja za wonge demu chitegize dachika nga 12 era James na yali nyumiati na kubako kwa mu Champions League though ainzo kupata naba kuwa mu Champions League proper na ila chebaba demu ila chikopo cha UEFA Champions League mbira nga wegeza kwa kupeda nga etambula kwa mganda wa faulidi za radio budo radio yomutu wabuli jo then ye sengoba hamuza ni magala isima bate baso se woko mpira kubade kwa mkwano kumacha actually hili zibade sawa musambu then mu Uganda zibade sawa munana sengoba hamuza then magala isima hamuza sambia dachika nkaga then isima sambia keda chika makumi ya sato esemba juki nati isima ya katani kwa kujoining under 19 neba badene game badde amazing badene game nunja bapuka bababiri ya magala isima ne sengoba hamuza era bogende kupera nga wetegereza bakupe gole zibadde mukaga kubiri nenga bonaba badde balunji akubanga kupira mpira mitala wa mayanjo ino kubalansinga bintu bibiri oyino kupera ngo balansinga okugenda maso no actually okolo bulunji on and off the ball so erecho toyina wosola kupa mpira mitala wa mayanja nga toyina qualities westyo mpira go ino kupera ngo okola bulunji nga mugulina newe mbera nga temugulina so hamuza alabise bulungi then ne isima nalabika bulungi bwanda bwanda chikaze balabikiddemu mbera nga bwegezesa ko kupera nga etambula munayuganda omulala mukaseera kani yandibadde mu nsiike yali mu kilabu ya Hearts campaign ewedde mujukire nti bakwata kyakubiri mu lijje gwangira Scotland lige yabalemerera okuwangula kusawe sembayo mwemuli muna Uganda wa fi Rogers Mato ni yabada kwa muko ni mpire joko egezamu so lido bali mkubia kalani kilabu ya Stamgras timu ine vako mkwanga Stamgras vako mkwanga ili ya Austria na hili mkubata ya kaba kupa goru zinyako uwelele so na hili Rogers Mato kumachi desu kwa di tali yuko so tiyata mbude na timu eno tali yuko na hili mbeda nga tali yuko timu ya bali mkubela nga baji tira miguwa akamunga sikulu na kuulwalilo mbira nga bwetambula side zayo chitegeza ntine Rogers Mato ne okulabikira mu Champions League chinzo utasoboka kusinzira ku binso ku ebivudde ku kulege soka ndabange chinzo kuperekizibu hatso ku kola comeback mpira kwandi badogo okubiri ogo kudingana mbira nga bwetambula so bye bivudde olunako olwalilo gwe muganda wa fauliriza radio budu radio yo mutu abulijjo munteka teka ya Champions League bana Uganda bafe tebitambude bulunje na ekinuje kiri wonti olugendo lwa bulubira telukomi yao olwa bulaya like EGF but singa babira bakomi wano atimu zino zibaso olugenda mu Twitter ka Europa League a third qualifying round Europa League third qualifying round kakati ka round yako obo buleko ka playoff kamogenda mu je Twitter ogenda mu je Twitter Europa League proper so kuba yako nokuba ne ka playoff awo nolyo kogenda mu lakwanta teka playoff kabira kakambwe kabira mu kone timu za toru ezigenda okulemererwa okola olunje mu Champions League kulevo je tuddako so olaba nti akona okabira kazibuzibo ne at least wabira wachalo chance endala so EGF ni webira biganye bacha ine byo gezesa mu mpake za Europa League mbeda nga bwegeza ko kupera ngetambula nenga lero tibitambude bulungi eri timu eyo bakubidwa goals badde zibadde goals nyako emu nga kilabu ya Lech Poznan okupako mugwangida Poland yibatuza kakazitako
0: kali dachika makumi ya bilimubile zaka itakusawa enye zechilo tugenda kubanga tumula muho then after tugenda kubiranga tetu kumau neda chike zidake zinte katekeno tovao.
2: Tukunda tuluguma, tukunda tuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansi yona. Eno ye Radio Budu, radio yomtu wa bulijjo. Kuluo kutanulua wikeno, kusawa kumye zaka ungezi. Tosubalu lagu alusemba yo, uluo walodi kapubanga bia bili mukaga. Ngeno ye show, eyo kusebe mipide chasinze mu Uganda. Ngeiragi babu televo, kusanyuka primu, wamune kumakula chika. Kustata ya muziku ka. Eno ye pati ya walodi kapu, nga tujitademwe binono gobyo muziki. Omuri ya bayimbi, nga Nina Rose, Daxi Katero, sakone ba comedians, nga Madurati ne Chiko. Walodi kapubanga bia bili mukaga, eteke buwa musente, banga bet. Betinga n'obuvunaanyizibwa.
3: Tukulete dechame ekyobulamu obulungi Kazire Power Tonic akolebwa mu nkoge ensigo z'ensujju omulondo awamu n'engabo ya kyalo emanyiddwa nga cactus. Kazire Power Tonic ayamba mu kugula emisuwa awamanyi g'ekisajja ayamba n'abo abakaluubirizibwa mu kufuyisa akugira kookolo w'okuzibikira ko n'okwongera amaanyi mu mubiri. Tulina Kazire Red Tonic agula enseke n'emisuwa mu bakyala akugira ebizimba bya nabaana ne munseke ekigala nga mu bakyala ko n'okuyamba abalumizibwa mu ndira.

bamutereze soruba ninga nachi kintu kyenne unyanga ya unyemangu nga sikitegeera bulungi naye sendeze bayina obuzende busamambiro butini kubanga kigambibwa nti yoje bayita shini sajale eri wakati w'13 eza dola n'omutwalo gumu n'ekitundu ogwa dola kakati walo nebintu ebigenda okugwira ddala mu nsi nga bwoba olina ssente zo ate olowooza abazungu naddala bano abasambi b'omupiira bakyemenya n'enviiri walabira nga zigenda kubeera nga ziggwa ku mutwe bakola transplant tekirinamu wadde buzibu bwonna enviiri ze ne zidda ku mutwe

kakati bube dango bukada atanu mbutanu isimbi atanu mbutanu isimbi zawano kupe nyingi neku bondini kati Max Vincent yali awa kubawa kubawa muko budget yobu kada atanu mbutanu liga mamuliba lijagula kwa poloti liwaseka bachala angabana wanga bibidozo ya Max Vincent ono ye yesterday mje tuita shini sajale mujamulaba nga achuse mundabika yafunye ne video ye video nga byazema babifu idenga bafuira Rado sanga ino mtu ngalwanyisa birevu yobuli shijalo anyisa chirwanyisa Rado vini urujyo yegomba So Vinicius yachukide daladala munda bikamujja mulaba yachuse totally So Vinicius no mudomo kujja kupera nga kukendea Wamencho ordinary film odi 10 VIP odi 5 single odi 2.2 then akatambula odi atano kaleta atano kumutwalo kaleta milioni 10 kumutwali ebiri